mande nyaw na kala lol way duma am luma sa nyaw jay saw jay nagak saw mi amna ci keur bu rafet am ci auto bu rafet yore ci song su rafet nyaaw na lol du mama sa am lu nyaaw nyaaw